0: Layo de Vilisi. Layo no le bali la shoba mi a lauravi. Ire. Ire ni ko je tiyin be ba wole ire ni ko je tiyin te ba jade. Be tin sise loju mejeje. E ni se lasan la shoba mi a lauravi. Owo to ba se egusi lagbara olorun la shoba mi alawurabi a je ninu obe na inshallah.
1: I burned my bridges so I never look back.
0: Iwo to tin gbiyanju to tin tiraka wi pe ojo wo gan lo to fe bo soju e
1: the life I was searching for.
0: Bo mi dada
1: looking me right
0: so ba ti give up.
1: O
0: ma bo soju e lojo kan.
1: The life I was searching for.
0: Won soro kan mo di mu. Injo mo wi pe o le ma se dada. Ni ona ti o dara. O de tun le ma se dada ni ona to da pupo. Awon oro mi lale oni. O fe ta koko leti yin abi aditu ni ma tu. Eyi ti mo nso lale oni o sese ko ti ma ye yin. Eni ti nse ojo kejo osu karun odun 2026. Gbogbo ohun to ba nse teramo ma sorry ti no don't give up yet. There is light at the end of the tunnel. O ku sowo re. O ku si bi o se fe se ipinu ye wipe se. To ba je irin ajo yi lawon eyan kan rin ti won fi make e loke irupe. To ba je ilana yi lawon eniyan yi to ti won fi make e loke irupe. Ti mi o ba ti sole. Ti mi o ba ti fi aye gba irewese. O ye kemi na le se aseyori loju ona yi.

0: Sport Extra Leto. Leto ni Sport Extra ni koni Eagles 7 Sport Radio 103.7 FM. E ma gbagbe ipe eto yen 90 minutes with Mathematical 7 ni ola 90 minutes with Mathematical 7 pelu giwa ikani ye oloye chief segun odegbami alejo won won na ni eni to ti bigba kon je omo ilegbimo asofin ni orilede Nigeria iyabo Obasanjo iyawa dada. Hello e kale orukan yin ati bi te tin pe mi.
1: Hello.
0: Hello e kale o.
1: Ele ba fele e ku eto jare.
0: Oluwa lo nto.
1: A ri pe organize on fe to wole nje lo nda. Ati la wa lo soro se
0: ti la. Emi ori yen o, eyin le ri o.
1: Ya baba. Eh. On fe gbe.
0: Eyin le ri.
1: On fe to wole o nja pada
0: ni. Eyin le ri emi ori yen o.
1: Hello.
0: Mo wa pelu yin. Bawo le se be se ti oro yin si bayi.
1: Awon nisin, e tro di diviner.
0: Eje ko se bo se won o.
1: Koma la ya poro.
0: Eje ko se bo se won asikan won lo de. Eje ko se bo se won. Eyin na la band e tun won le now. To ba je yin le wan die.
1: Awon
0: ko ba fe le
1: hostel la wa.
0: Ah, eyin asna e se bo se won yin e ko se ni won ba ni o tori pe o si ku ifese won se kan ni bi DJ UEFA Champions League olu maintain ya wuze e ranti orin ye eyin te ba ranti e gege bi mo se nso lo bi pe ola le ma lanfani lati ma pade giwa ikanle yi lori eto won ti won pe ni 90 minutes with Mathematical 7. Hello, e kale oruko yin ati bi te tin pe mi. E kale o. Ki le ti pe oruko yin? Joseph Liverpool, up Liverpool. Bawo lo la se ma je Chelsea le fe koju. E ma na won. Se ma na won le nso yen. Be se so ti ma yu na niyan o. Ki lo sele lojo ti ma yu yen gangan. Okay. 3-1.
2: Awon
0: Chelsea na won mo bi ti bata tin ta won lese ki n seyin le ma so fun won. Hello e kale o.
1: Hello
0: e kale o.
1: Adela hello clear ko si.
0: Oya o ti e ti gba bi.
1: Ola la ma sa ke ala wa te ko sa ke.
0: Hello. O da ko si wahala. Up Chelsea. O da ko si wahala, ko si wahala. To won leri, eleyi leri. Ere gbogbo dola. Ibi ti ko agbabo Liverpool ati Chelsea yo ma koju ara won. Okay. As things they go. E ma gbagbe lati darapo mo wa lojo po. Ikanni abani dore wa. Lori Facebook. Eagle 7 Sport Radio. Hello e kale o.
1: Hello e kale o.
0: Chelsea ati Liverpool yi tabani ka fin ile e jo ma gbe fun ra yin le yo kankan ni won tori ijoba asiko Eagle 7 Sport Radio lori YouTube Eagle 7 Sport Radio Eagle 7 Sport Radio lori Facebook Twitter Instagram Eagle 7 Sport Radio lanje ikolo woja lagun mo wo je ka fi ti wa gbe tin laruge le ri bo se ko ri awon to ti ba wa do po lo le ri pe organic kan lawojo okuta oya o eje ma gba bi e ma se bi eni lo fun ti ale oni gege bi ati ko wi re